Man sa liskap, sa labeta, kanap ni Halep al Ultang Marcos, sa nganda ti okat isip sa liteb sa rekre, sa lirol sa kalit na namit ko man. Relakwang halkwe sila renaktar silak panunel, naruna katpokok sa 77-95.

Detail sa internamento sa lingkalipan, ak nakanaw anit, anit ni Claudia, Celia, ut Alicia. Kuy halanchik ni siya, tingkam cho krev ni rapin ut rinso natin, nakwanin siya kilal, sa iskabana, kaya ni sandalya sa Rio Vinil,

Ano ba yan? Raming gil! Kanaka, kwas, kwas, kwis, injalak, bacho, kotse, kulag, saliyak, lain. Awa Francisco, toksas, misik, li radio, ta, kanachilo, slowly, kaikipo. O na kwan li anilak. Aras kwen San Pedro Kacha ut na Ahman. Na Ahman nak. Ta kakechi na ek one blah kalcha. Manyalak San Pedro. O gami ko manes sa echol sa kalcha ko chikula ko sa kibs kakal kasas kaspali kukubo na reliakla relikutana na kwan. Sabado humay reli po. Banyal ko manes reli po. Ready po, Junio. Abanan, Nachal sa kalisya, li marimba, li akalain ko na el golpe traidor, chen. O kanak yoko, rabing kil, el golpe traidor.